0: Ira boro wia bungwen tonna bitch big farmer. Wami ngiu ngoma titi me.
1: Tugo ni endi. Dawa etika rai chente. We tugo ti meka ni. Cha meru wacheni iwa uchwe machano tera ma chuli. Dei cha wali endi. Wanu atoro game. Pe wa meru ne anu chuli ni wa meka ni. Rakwe we chente mo pere. Ma wabi miyo bi muni full kalsi. Kini ba pa komi.
0: Ngoma titi me ya tuli.
2: Iga moyo ponyo wani. Ekwaro mamigi. Aja palu tu kamai aki ye wiu birope wiri ye ena ye nuiri enu wapoyo mera chigamai.

Choguero, chao tuo del ko mapatpat iku mutiano kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinungi boch matiano kimadon tok nungi duha weng mendo boman chogero ene dong

0: kela cha ko gini mon kon tili ya di
1: la me gini di we nti ringe kam ti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bel ko mala wa bela mar ne ko mala wa bela mar ne ye boda na nge yindu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
1: jel boda yo bel ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa re ji flavor gin no bel ko ma mit ma ku ma ki yubu ki pi neutral spirit ki gin flavor ko man nung e dukan mo ki kene lu bu yu Uganda, Tulmis 76 Experts Limited. Gira yiyubo, tokiti nunge, chirekai, kabaka root, ikampala, Uganda. Tulmana yipere kilopotin, koma kiluene kakasa flavor gin. Komit, kanywajiku, katipiu. Kaimira wilone, wilma bulbi, katons maduong. Ko chimi number, chera bira picha boro, abora ria biro, aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen, apichela bira pungwen, apungwena bichela biro. Pei chat koman, bot ngat mamakane pi ogapawi ya boro. Matakon lula yurak pi yurukumi, kakasa. Kachil ki boda uwa reji flavor gin. Ye koma don putika gonyo kom dano loilubi Uganda.